0: community na mko sikani bifie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne menje na didi wie
0: ye didi wie no afrene ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi ebi ame no fira busua fi bi aso ye didi wie nkono mo adro Tomna metiase, Ramuna meke kamu.